dam dulab de injak shong dani zab zora tang tole chunda ha changa ka chige te tang han de chu war kum de chon yina da sa kra so sung de chon yina da da de aya che de kum de to ba dang tan da tang chu de yir zan ha chung dang go sum ani ma chik yo chu da sag pur ja yer gni yer kur gung ge tan dan da shang ga arab tang ra ma da pe ki oni te tang ro ga da tang yi chu war kum de rang sing ga sa bu chung to sa da kan chon yina aya cha gam ban da ko gun da mu war kum de ki o kam te chang ga chu ni te tang le chon yina da mar na la su kan rong ga chan de re ge mang mi chan da ong da re te chang ga pan da ra ka ni pur te ᱛᱚᱫᱨ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱫᱢᱨᱟ ᱫᱮᱱᱡᱮ ᱠᱥᱚᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱵᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱝᱛᱞᱮ ᱪᱩᱱᱫᱟᱭᱤᱱ ᱦᱟᱪᱮᱝᱜᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱜᱮ ᱟᱨᱮ ᱛᱮᱞᱤᱝᱜᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱱᱟᱡᱮ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱᱛᱟ ᱪᱩᱣᱟᱨ ᱠᱢᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱪᱮᱣᱟᱜ ᱥᱢᱫᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱮᱣᱟᱜ ᱫᱤᱝᱜᱟᱱ ᱧᱮᱢ ᱪᱮᱨᱪᱤᱜ ᱫᱟ ᱴᱠᱟᱜ ᱪᱮᱣᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱞᱩᱜᱢ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱜ ᱫᱟᱨᱮᱱ ᱡᱩᱜ ᱣᱟᱨ ᱠᱢᱫᱮ ᱛᱷᱚᱱᱫᱩᱝ ᱡᱟ ᱛᱤ ᱪᱮᱝ ᱴᱚᱯᱚᱨ ᱠᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱩᱣᱟᱨ ᱠᱢᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱯᱨᱛᱤ ᱨᱟᱭᱤᱝ ᱪᱩ ᱭᱟᱢᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱫᱨᱮᱥᱮ ᱠᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱯᱨᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱞᱤᱝ ᱣᱟᱨ ᱠᱢᱫ ᱛᱟᱝ Tetang han ta chu ta da nga wa gan de war kum den chonina ta chung do gin thor gung den chonina char shun mang do gan de mo di na jian ge a che sa tang ni zhen qi dang dang na tu sir gang nam shi dang cha dang na a che ying che zi guo ge dan de shu ge jin xi dang ga ni chi nan ba lin cheng dang guo zha ma ta bi war kum den guo zhu xie ji wei le xi ge la ke na chu ge yar zha gen ba la su gong de guo song lu ban da kan chonina ta chu lu ge dan de tu sir yong jin nan da zhen qi ba jin nan di war kum den mi de ge yar zha gen ban de guo song de shi ge da dang ni li bu m den de ge guo ge se guo ke Tani ga niga la kana dungu tanga lugu dung toga tanga kalam la suqa ga semu kishir yuwa piyar ngi gzik tanga yin arang tachi goge. Qisam ga la kana lakam jor tanga chardig suwa chigarga yobshanda qi goge. Awja ga la kana dana arangu ni lang marung la jilakang tanga sorta kang suung zikchanar ngi buwa ga mamugur kanang tayin zil marung ga seko ke. Tintu nga gala kada ni chikala kanda ni gang tangta jigbaam yang na jigta tang chita zhom na yang zhun marung gus. Tintu dinga la kanda charsin ba biya naam shinda thay gubar nga mo ni arangu ni marwa abdi xiong sarin rowa tang kambi nang tan rugo gus. Abjek gala kanda ni jigmdong song jigrika gara karanda yang pam marung gus ya gukim. Gala kanda ni dijin da naam shi de kakabdaga biya naam shi honda tang nyenda ga chamchan de dorhnang dabshi mnyarta pshirchila gojig tang yang na lagdang dabshi ya go gus ya gukim. Tetang han tam jing tan dan ni dang wo jia qi wei se da zhuo ya zhe ge bu guo ge song nuo ban da ge san de wei ji zong nuo zhuo ya zhe ge men de ki chan nuo ji ni gui xian de ni bu de zha xin dan ge bu ge ari ye zhen ge san ke na ji de na gong ge ni zhuo ni na zhuo da da nga wa ge nang de zhuo ni na zhuo de qi rong jin dan da yang na zhe cha shi dong jin dan da nan mo ge na am xin de jin den de nan da dong zhuo da de ni suo bu de zhuo er kun de ji da sa wu zhong tu sa de na yin ge ya zhe ge men de guo ge song nuo ban da ge ge ni ge jiam zhuo de dong dong de gan de xi de guo nan de mo ge yin nam xi ge dong de wa ge nan mo ge de den ji ge guo zhe de chen ge ban da ge de mo shu ge jin xin de jin de tuo de ge zhong da yin ha zhen ge xin ni ma zhe ge zhuo nam xi ge ni chen la su guo de ge guo nuo ge nam xi ge ni chen de yin de jin de tuo de xia zhong da yin ha zhen ge ge qi ge Ari tering ge sankhan thaji tana kayaar dan gohmane chonyi narang shing ge sacha mangche hinna na ngor jing ge zahluk sarwa gan zamdang da ji yoni. Medung tha chukkan zamdang da yin zhulu yoni. Debshin na kamhi medung ra sadung medung la chukkan zhasung da zora yin arang dantlong da mugdi irkab zing lo jing ge di cheng da ge chi rjen nang ra chi mzeb nang ga arang dang de ra gang sarb sharang kong ge jigonu warkab zing lo jing ge warkam di shuk yamma dem dharzin da shek warin kayaar dan gohmane da gam zirdig de ronyong sha ju yin maabji dar go. Rietringe sankhlanje tetang han ta chuwar kum den sonyen dang gong le sha ba jeb jin de da nam dang da rim chi je zo su song ma dang ten da ten gu shen chim den yo hen ga ban da ying ha jing ge mang yo kan so ge bu de chu sang ni so su de na ying chu er ge ni yer kur tung de wa ni ten da ning shang ge da rap tang ran ba pe ko kan na da tetang du ge da tang chu da ni ma da chu rang kung de tang du ge da tang chu da thor jing de thong gon nan da mu war kum de da chu ya ma de ja rap sang tang jo jin na da da mu chan da ha jing mang yo de jin ge ni bu tang dam de jin ge su na ne za bu ze chu ha jing ga chi ge tetang han ta chu da jer zi ge dan di da du ban dang ni zong da dang da 생거 단디 예르쿠르즈그니가 니 탄다니 르당고다르니 서츠모르는 도모즈레람 티칭가 초 삽쇼가 잠판다니 잉 아랑상데 예르쿠라 용캉게 찬다인 하정 마요케 서버다 초 다룬데 촌이나랑 다 아주 초송 상친데 촌이나 잉 예르쿠르즈그니가 니 탄다니 다 라흥 세콘도고 단디 먼저 냔천디 그르조 칸다 당조 빵이 탄다니 초 쳔금 이크르 글라스 과 단다 당조 과니 탄다 다 망안다 셰키오니 대당조 거다 당조 마글롱 지크 잉 아주 예르쿠르즈그니 라스 관다긴이 탄다니 아주 다 고름 영사종 라스 관다긴 디숑다니 ᱟᱢ ᱢᱟᱜᱞᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱩᱝ ᱫᱟᱱᱟᱭᱤᱱ ᱠᱨᱤᱜ ᱥᱟᱝᱜᱟᱞ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱟᱨᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱢ ᱵᱟᱯᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱱᱚᱢᱚ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱨᱮᱢ ᱛᱮᱪᱤᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱚ ᱥᱟᱱᱤ ᱡᱟᱢᱯᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱛᱟᱞᱚ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱞᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱱᱫᱮ ᱮᱠᱩᱨᱟ ᱭᱩᱝᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱢᱟᱨᱱᱟ ᱨᱮ ᱪᱮᱢᱟᱥᱱ ᱨᱚᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱚᱢᱚ ᱣᱟᱨᱠᱚ ᱡᱨᱮᱱᱟ ᱛᱮᱪᱤᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱚ ᱞᱟᱢᱱᱚ ᱫᱟᱱᱮ ᱥᱩᱜ ᱭᱟᱢᱱᱮ ᱡᱚᱨᱛᱟ ᱦᱟᱯᱨ

산쯤 찌리랑아 비적 찌리비 칸데미 잡자라 찌리랑아 비적 도치 돈이 칸데미 집전 한도가 영 와르컴다 임세 고케 Tani janam thik thik chiksam ga sang li chang ga warkum da gonghon yishu ga warkum da jitiyo na yin Nanda ga gonghon yishu ka shung da ga yin shiyo ga tata sakin da chali tigo da warkum da Tidang nroge da tang yin domta ga tata sakin da chali niksaksam ga warkum da Tanda ga gonghon yishu, yishu na gongho ga sangsam da di war lamtam da gondar yin Tidang nroge da tang yin kwenjo ga jina di mdache ga samba ga pahlam da chali rnga na warkum da Tani ngang da roo pahlam da chali rnga na warkum da Tanda gonghon yishu ka shung da sari Di warkum da nroge da chiang nam ga pahlam ya kru phram dan da dan go lo dan di yishu jo so war kum na da phram da tgra yin na chu san cham da da dan di ta da sa ko so yin da na da lam da chi su she ko no chan da yin zi ma yo ken de jeng ge gong ho ni yishu yo yong ken ga ban da la da yishu ni gong ho chu sun yo ken ga ban da chang ma ge lam dam da da ni za zu ra tong tre chu da yin ha jeng ge ka chi ge de na war kum da na lam da chi su she ko no chan da zi ge ma yo da ta chu phram ga yin da na de da ga thong san da lo jeng ge za zu ra tong tre chu da ha jeng ge chi ge Tani janam thik thik chinga tani khani barang kham ga warkum da tani khani panchen khangar di ga warkum da shtiyo na tani khani panchen khangar di ga khapsong da ga chali dunche tongsam khani mi thik thik ra chali dunche tongnga khani mi gbyan han warkum da na rolam da gudam da shishi sunu she ko gan mar chang chang la khanam ni gong khani jogin jikme ke tani janam thik thik chinga tani khani barang kham ga warkum da gam zor ga ra wan ya sta utang chig dik ga warkum da shtiyo na tani go lu kong wa khung ga lam ni lam dong da la tani da ga kang ra sang da chali bjil no warkum da na yang chig dik ni zor ga ra khapsong da sari da ga rang ni sar dan ni jog 옌칸다노 쳔그 숭드는 요거링 자브조라 땅타레주 하첸가 치게 타니 타 강르샹게 프름 통우라 프름마가 니와 타니 한첸이 치그득게 프름마 니와라 치그득게 프름마 쓴바 어떤 디와르 근데 만탄 그타다 사크스 와르든데 단담나 타 프름가 윤다르는 아양 치그로놈 그그즈 카나다 가담 그그즈 카나다 인 디나가 낭트 즈게 망아 요케 티첸게 숭드는 야마란 용칸가 판다 쓴마게 자브조라 땅타레준다 인 하첸가 치게 달 흐프르다 조 만탄 그타다 사크스 좀더 치그든 돌가라 캅숭다 사인 숭드나 로놈데 다 저리 뜨기자라 뜨기 치카네 미 니브잔한 와르컴다 나 영체리 치카랑 강다 무즈가 달람다 지 식수 세군다 뭐 찬다 요소 디쳔가 다 쇼는 요거링 자브조라 똥트레 주 하쩐가 치게 트나 저 다론데 전혀 중고 럭고 쇼슨 용킨게 만나 하쩐 망아 요카티 쳔가 다 쇼는 남듬다 뜨기 탄난다 자브조라 똥트레 준데 하쩐가 치게 Tani janam samantik chiga chiga liwa ni na gormog warkum daga tangjian roo ni chantam chewa tang chara khani na gormog warkum daish diyo na chantam chewa ni tangjian roo kaabshung daga yin jadir ngabjar kchari yaksam khani mi tuk-tuk jadir ngabjar kchari yamshik khani mi tuk-tuk na nago warkum dana yin rolam tang nyarchik lam niga nolma ngay tanda na yin shik sonu shekyo uga nam jindar khartong dap shiyo suk di chenga shungdanar diga sa shikab shingwa sa shikab dartak mda yike sargarib jiyo sik uke Tani jarama nyirchik samga ta latoni huwalungu warkum da shtiyo na dagam nyirchik kalam lakanda na yung tani shinja dewa se jinranda, shinja ngak se jinranda, yoja dewa se jinranda, ta shingak dewa se indi warkum dhanda ta latoni huwalung latu warkum dhanda ta nyirchik kalam tanga rolama nika kodam shishu kananda, yung da rolama chingshchang laka shiksu sheko kananda, ta ndamuga lakanda di mirlungu lakanda yung lamda shiksu sheko no chanda tsige maa yok di shinga ta latoni huwalung le latu shoksan yokin ka panda tsang magin, zaabzura tangtula chunda yung hachanga chiga. Tani janam samakchi garnga ga tandi stong kor ni nabso dongdir ga warkum da ga pahin ga ga yun da chari nyik tamba ka ni mi ja chari nyik tamba ka ni mi simja zibjan hanu warkum da ga mi simja ta karang arkum da na yang lam da chukur go san da muzi yosu gudung kulas kong da ga tati chengen da nara digi sashikab shengwa sashikab da artakum da iki sargarab chi yosu gudan da lam da shigasu shi sarju tesu chertsi ga da bja pa ga cisim chi sokchi yin se koke Tani stongkhor na napso dungdir ka warkum da ka payinga ka phalam ka nyewan, phalam dechari ka nyewan warkum da na yung rolam da kudam da shi sunab shay kuku gan mar chang shang la kan mani dungkhor na jogan jikam ee se koke. Tani yanam samajig chik ka warkum den sun da datung lin dabzhig ka kapsung da ka yung xe yalngar tanga phalam di nang den chonyi nan da datung lin dabzhig ka kapsung da zayin sukudan da ka yung rolam da kudam da shi sunab shay kuku gan mar chang shang la kan mani dungkhor na jogan jikam ee ke. Ari taringa sankan na yitana chu tereng ha sikkanu yarang shinga lam jingli tseka chundani arang shinga nyerlam ga lam gani tsa tangi kuning wata shi pa tiyan da zire. Tana chu nyerlam ga la kani chonyi lam da jiga shiga su shi kunu chanda zige zmanga yo kam di jinga dhubur gan chonyi na yin ngipur da shungda muni yamar di nyogur da zabzura tangtara chunda hachanka chiga da thakbar chu phalam la sukwa nang say jina ndarnda na yin debi jinga yin lam la sukwa nde

0: Арнийн туйн чих дамжа гэнжүнс жандын гэж болох сэрсэм
1: гэнжүнс сэрсэм
2: Сэдин чэ нян кэн чхо нам ба чэнам ба дэмо ина nga len chen din don zum ba rin zin dro ma yin
3: demo chu kwana ba nga le chen din don zum ba ma phum gon bo yin
2: da sta chen nam bi nyen lum den jo jin ban da na chung ngi yang zhong nian cheng keng wo ge le long cheng ge geng zhong se de sim len chen yin tang di len chen nang de zum ri bi chen nam la xi jin ping ge ye si le zhong li ge long wa dang ma ci dam leng ji chan ba ni go zhi xi wo bi nan ba ci shi de nian ba ga ps xie
4: Kangshi
3: Nyamkunan ba thangdi jesil chongdik korlan asipi chambi nangda Xi Jinping gi jesil chongdik korlan asipi bul dang bu khagab jangni parti. Jerjir gonjil la di tarta walin di pamil si pahtong ji yin.
2: Jerjir gonjil na liyin rang la kardik che shang jizub chewi li tun shig yin bi ngi par da marib ni marib si jigji ni te ji hpe gi ba dang. Ngi par da jizug rang lig je chongri huan jir je jerjir ka shug jin chung dang. Shi shug la gomun je bi jizji je ji jin chung shi de. Chapsi jih boba dang lo di nga li chibar di ni gorkib mahur war na chi chab kong jih jir jih sahbil shi gi khang. Danga zuchin job di bi tog dan bi jir jih gonji jih ka shuk di ni ngar hu chin bi ndan da shi gi. Lo di dang ngiyu dang maung ba sim na jil bi dag ni jen yin. Lo di na ndi bi ngiyu lin ba dang ngiyu na maung bi lo di yin. Danga zuchin job di bi tog dan la pa bi Jirji gonjil kuri ji kodri gachin lagtir donchul yagpo shegi na. Jirji gonjil ji jirim la nantin ji shimuk dawa tang shugdum tang samu shi di.

0: 我们的人是一位当今的年末我们是当不能年轻人把当地的人是一位当今的年末我们是当不能年轻人把当地的人是一位当今的年末我们是当不能年轻人把当地的人是一位当今的年末我们是当不能年轻人把当地的人是一位当今的年末我们是当不能年轻人把当地的人是一位当今的年末我们是当不能年轻人把当地的人是一位当今的年末我们是当不能年轻人把当地的人是一位当今的年末我们是当不能年轻人把当地的人是一位当今的年末我们是当不能年轻人把当地的人是一位当今的年末我们是当不能年轻人把当地的人是一位当今的年末我们是当不能年轻人把当地的人是一位当今的年末我们是当不能年轻人把当地的人是一位当今的年末我们是当不能年轻人把当地的人是一位当今的年末我们是当不能年轻人把当地的人是一位当今的年末我们是当不能年轻人把当地的人是一位当今的年末我们是当不能年轻人把当地的人是一位当今的 lamar tiba deng nyamda. Lopchin loma chigdong zam menkur li dajiwa. Lengchu zahul mbarwi loma dag zatang ga nyul deng rogde ser ngil deng zatang da yungni. Sarji lorji la shengjig lomnyir shibbi golag shi. Yungbi zatang da zhongar nyungwi chaglan batsig chung chung di di sambi lorda la denghang shio la. Marav sam jengan chi jintal yobar masal. Nyamba mebi sarji jeje deng. Kimtsang deng jakab la jengwi sesam jenzin shiyol.
1: Dabjin batsig jingok zo handong ga semsi shengjig lomnyir shen kun jiv denjig songchub shi jinn kungan chik gachin de yinbar nyama. ngonchil shaar dham nyongwi songchil satsik dang darna dabjin babsik ji santa mebi samdur jisil ji kardav lang yu la. Nen darna dacham karji xarji shoksa dang zhe yu la. Denik karji ka nyartu jenzim shepi mgisil nganchi kardav lang yu pi. Nga sim chagartang da arjil digdig nganchi shiwa yu ji khandong gim torgan gam babsik chong chong di chaitan pagpi samdur rangdang dibjo shung. Dabjin babsik ji ligang na satsik bzikpi nyan deni bzong jakab ji ligang dang dambarub zhe yu la.
0: Shiga zhigja lor. Zhongguo sarwi jesung canci lirig di ka kakko choni gomba dangbu buwi zhosan barwi lorda di nang. Mamta zhawi sergi satangi jesung zhongguo ji goba jingul shikhang. Tietang stani da zhen babci zhibdi dachin kwar ji gogjir dang nanggaka songjil soksa rijir. Kaptir yakub ji denjig dang riwi menkur riri rigchi dang jecha sokja di satang da tunshang. Sengja dangbi riglam ogo. Deni karchik leetun thal jenjin ja songyul dhanbu chan. Dirib ja labjin chigda chubi kaabsi, dabjan babsi ji dirib jen ganchi thanga nipa chigda lang. Nihtung ji loru tsoul chiglam ja salangni na gormu war ja lamtsam rangpar shigsu shibi. Dajan babsi ga de sakhi ja songchil ngagza soora jirla wajung ja mangji rikul mzikchan thal kubi ngi sugu tang chandam jungsi Tsamtsu chadan tunzi suq anin dara di di jiganzig dang warjil dandam shepa suq. Songshil menkur mangpu gangzhung torgang da jikhang. Tsornun dang wajung di huanjur dang shisuk peji tal galani jin machil barjian. Gati satsig zigbi tukumi di si dajin babsig ji sangwi guni jakub ji denjig songyo ji shena songshil ngagsa rajir ji songshil nipar teni tsovul torgang peji la. Mungzhe shtambu tang yu ji shay chug chugri.
1: Nishtung nirsum dur chaitan pagbi xarji tuankung jir gemsan lar tenni. Dabjir zongi dantan kwaarji rigni rintang rungondu naktangsub shikhang. Satsikar nyangwi njamta tangrav janjin rishit satsik khugzik baatang. Satsikar nyangwi manglam dabjir shangsik shibdangni shayli ramjig dang rampar shepa lagnrab shung. Vjartar tak janji khindram menkur shamparwaatar satang da thombati dabjir tang silang warji wartag chichulak chikka nangtab dipi. Shangchina shtegni zhongchir dang wartag vjilir gavjil limipi Thorgan gan kwaadung chung-chung di, chachulak chik gis lang da thombin kwaadung gati sa cil. Khindram menkur zaatang da thomba di, chakung jen jamzil chagatang fchadig shibar maasil, xarji rigni yekur ji thani, peji ji gorkib xarwa shib si ikhang, xarji nyangtub chapad shibi thani, vrolim yangmo shib do la.
0: Shiglim la pongir chenbu shunga di, mangchuk ji chowar njerdo chenbu dang la, xarji pasar sunkh xarwa nan. Lona ngarga la wubi gabzang jen na dajin ni jikang, dabzin ni tsarlung shunga yinbi. Chungti ni sergi zatang ga rimang bi ni baitub shibi damjil mungur nyan yungyo la. Daini karchik ga shajig di gyabshuk ja yilangal tibi lorji semsa dambur zongyo. Mu jambi ngogzi nguanchil torgangwa nam tgarang tanru gawa dina semja jil gawi dondag jigri. Morang lo nyekhin bi gabzi akka lasar songa dang. Kaabdari lamjim jia songshil langkur gagdi dherindu giba dang. Diyin nina dhan dang nina shiga dhan jia gawa shiji dazul hasir thun la. Lamtag rangwi gadig dhan thurganga ganru baanam thgarang dhan ruwi ngiji ngoma dheri.
1: Njamril khartung tapati zatang mangchuk jim choyi jirim huchan jibshi. Chiglim dipa tangftani tombi manchuglar tenni, shkabzang shchil shcatang nir zonkir tagni parshin, shio zongwi chonglig nire. Sarji shibzub chi chablim chirwa tangftani, yekurwa wongwa khchin chi chubzin korla, mu chadin shamshik tuanzi chi chonglim jayangni jayang sichir. Yekur digzhong da dari oma zongcilar gul chalag yopar masil, sangni chi rong zhugpa tkhni ni likir shikhang, yongbub shingjir yongbar shkichibshi ye. Chua jibzang ni jibzang da songwi, shkabzang shchil tkhrang dan zhondopi ndamma deng ngonjir shungwa. Nishtung nyezhwe lor kuruk zarda ni menkur labdaddi lhasir sungwa. Silang ni menkur labdaddi kutsangar gansab jibir kapsi, mu semsim solar shiglim ji rachi mangpuftar labji di, torgang warnam tagrang dan joshgawi dhengil dir rzuksib jibi, tagrang deng denja tagrang shigmimbi chornang samu shigshji.
0: Shiglim shigi nyingshtub jenzin shibadang satsi khiki shtansunga jintabari. Lu ngar ngala sumbi ndashjiwa ligyungi dalu dajwi ci nirisim nyan dajin babsigni qin jigti lehkang shungwi lenggan jig zogde. Longu soni ranga chiglim lezuwi lorji la zogcikul. Jiga janga lor lona yombi ligyung pama ni tang nyamda tsonib sori warig rangshung kal dulan zong kika zongda tasong. Pama ni ka tsoi chiglim di arab tangpi nzig chanba yinbi chani torgang da chiglim chanba tang wakil darpil dungwi lehkang da kangcikbi. Kusimsi, chungti ni chiglim songshung shendoy di sawun shig dabiol. Shawir shigni longu soni ngorwi ligyong kusimsi, rangni di matsi shekir ribi shawa di donyang na ndor dini shena songshung shibi yigandra teni rila. Chiglim songshung shidi menkor denjig ngang korchul shibar songshung tang yilakur wariri ndorchul denjig songshung lagbu shidi teresir.
1: Lenchir nga sushi la nyewir kapsi, Ndabzhi satsik si lingni parwa tang, xarji nangtsil tigbo li, li yung la gongkir chi sambar namdag chikchi. Adanchim karchi cablam jagzi, Ndabzhi satsik ji cholir chiglam jib jesim nipar teni, denih karchik nyangtub ka mangfshang yangfshir chanbi, xarji shukhtsar chiglam jib jilam jeti, mamtila jichul tang, xirjin xingzim shi yula. Xarji jinzin na xtamjil riri nangtub dikhan, kakir riri nangtan tongtub. Tarti Ndabzhi babzik ji yekurwa mang chiwa na, xarji lorji la shimjig thomjib shenkun jil thoma yinbi, Shibsu bi nzhobchul u denjig ngan song tang, jachi ranglik ji lhobsur siyamdag shi jiti, vlankur satsik ji nyanjim shawi gachin nangan gangchin tajir yuli. Da lorda sambi cik xingin, chorong shangchin ji lhobja chongzhang dachin kardab chobba shi bi, jachi ranglik lhobsu shangil bingob tsamkhan, lhobchin ba chikhtung lhag Shibsu chankur davdatim dabjir tun. Shibsu njig zhugji, lhoma chikhtung lhag nyam tabshir lhobar, saug rolam ni vlankur davdana, dechu langguanjang tepar masil, vdenjig ji jangin mangpur chasil.
0: Мэн цхучэн долуэр самлуг тунгаа тан шиблубжу гаакаг сэвэр байба шэгий баатар. Хантунг тан лэчуг намжи нэцэл дэ химаатаг гунжим дэ яршэ шэба тан. Чунгу шиглам цуул цугуджиг цайул гунси нэрдэ шигжэр тэнжур шэдэ. Хуэнгэл жи шэрлуг мэнкур нэм табдийн бабсэг ын тэнбур нэгдэ жигла. Дэкэр лэнкур сацхэнэ шиблуб дэнжи вэр чэчу лэнкур гуджиг шэдэ. Саржи шиблуб нрошчу жи жигти шэли жиг Kartungshi. Gongmuru satsig san jorbi yekurwa nam jashche langkur je jima chobi kakakla jigni. Satsig je leshilbi chongde je lartung langkur je jin jehtig ngchang shabshi shtagbi tangta jigyo. Tetang tela sogbi tondag chonga je jiyi torgang satsig chongchong di zewa samu ngunbar chongyo.

0: ngatsu jima thne zung sa chum ngatsu tung nyam de yo
1: sa chum ji ngatsu de thang nang char dung jung wer song shu she jin yo
0: sa chum ji shemeng ji jer si khe ng dang eng gen na dan kle shi yo
1: sa chum ne ya khu khe jer si cha chum yam la ge chu ling gu ji ji de su yin
0: sa chum ma la re kar ba dang sa chum lo jung she pa sa chum sa song she pa sa chum song shu she pa Satum Vesu Shepajin, Natsu Temungan Chayin.
1: Tana Beijing Jetty Sulu Jerniyan.
2: Forman Workal Along Tinker, D. Tosaranger.
3: Nyankunamba chetsub de muyena. Deranab jirtsiche nirtung nirtigli erda jigbi tsi qsimdang. Jirtsiche davjavi tsi jubjil, uortsiche davjavi tsi jubjil inla qazalq bayin. Shuni tangdi tituq sanjir lensinla nyambir gapsish. Sagni je titsulada jigbi tsi qchiginin. Zhongku zhongyang ar jangzhug nyamchinab chachibli kongji gjig jirshibi. Xi Jinping je rigni tsi simdang. Nechil jachi parja, alghim choji ar gongpaq sarwabji, zhongki ar ngibshig lgunin kagsim looya ar jakib nyamchin likun sugu, looya qzorjin nyamjir daqtungu zama. Loo magmang qsarji dang zhongyang gib jachib shuji, ar jakib jachuji tonlinji khimchin gurni lensim dang war temdilishi. Tonlinji khimchin nao danduna, Xi Jinping ji ar gnir zesim sugu ar ngibshig lgunin nang, Zhongkiyum chanyi lirgbi ulo jindi yo la. Jachibru ji Xi Jinping ji rgni khabzhig songchub la tsam tobi yim tongchina ngang wadang. Rjaisil zhonglik choji gazgirjang rangshang rgongpa samu dang. Jaxji rangdik jir sesam samu dang. Kongga zhonghui longu tongga diin rangwi huayun lorji tai jir gashin tsamilib jim chon yo la. Diim chonsi rngibshig lugunin li zhonghui huayun di marg jir za wadang. Rgkhi yimbi ngini. Zhongki marigv chardar je wulab chin pungdan nguanjir yung ur gandiluk tongzhin yo ba de yang chun yo bi. Dan loo yi huamjir je zhugun pejib dang vi dim chung se. Rangni je tamung mayin bi marig rgni songrchub dang, darpiluk tong va dang. Loo yi bja chuk rangdik je li tun zhigbchin lar gandiluk tong vi tai je xiaji ha jang yigbo shigri. Zhongkong zhongyang chapsilip jiye rijinli ayyuna. Jayong satiche zhushi wanghu ninga cihanyi nina Beijing da. Yorub dang aari lhochuk chukubi linzi

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga sa sum ge de ni zhan pan la song gi ba de xin zhen ge zhen dang zhou di li shi ji kuo li ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ren teng gi xi bu de xia ge

0: Chieje simkhongni phalbi hazimil jilagchi nga tho ologlob ji chobi warnang ge phonir fkarcho warnang chinji phoni chieje khaprla ge yol
1: Yaadukunamba tenaan tsamdane ngaa tsiyang shkabungumili tsangjilang shinkin che chukwishkarewa tarta kovrikishigubiin tsamdi lagachi. Lama sonum che chunga langvi nroosene edongna zikiyan. Lana warkumde ngaa tsiyang tkhtadayi landiga nyam chigita lama che chunga larkin nyamuli nyamru zikiyal.

Rechuk namba tana kuni nga tsi lama kamki doma gilang vi nyangji na jiji kanna yu osakunu ka manglandi yasi nyanar tana shamni tirangili tsindaka kubdikunu ka ncamdi lakji dhabi rarin chinchuni gilang vi chizong doma sini dungna nyamu siyin namba tsu ka tindan tang ncambi mondan shi.

yaar ci ding sangla ji dena dari gi le chen den jig de jo yang ti su ma bu shi me ka ten an jing tra nga chi na ba so go sen nin to go ri yo no lo ra si pen da ra ba song lo ro su ko lang bi me to ko phail su ko no go ji nya mo de yin ten an nga su lo ki nya mo di chon yang ban chen na di mun zu ju yil dari gi le chen de go so ng dig ba tong sum ding ga ang kar ba sa rong ta si dang Takelpa tamrin zu chi chup takelpa gan ta sang dong son mo ren chi ni gab ji mi li chang nga zu yang chen zum tra tra si de le shi

0: Yaad kuna ba tina tiran gur kapsari tatung gili cinda ngur tsamni Da karma jatagal karangdi Nyankin chukpu ringa gengi na Kapji mili cinda ngarangani kinyan na do ngu gala lena Ngulil da sukpa gengi rewa shayta tina Tiran gili cinda jini tarung rewa shayankin chukpu na Rewa xin chachu gorkupta dangi Tana warkumdi ngasi lanchikta tiran gili cinda chi tukumin tsamdi lagji ngana kamungu mi lesna shinkin che tokus krewa tar ta kobig siopi lwa halung tar chi lang bi go ga alung ses kunu ge sirgne nyam goro nyu zil oya tana warkum de ngan yankin tokus ge kapdon ko ngase tokun de kapl ne ne ngu ji sen jina sirgne kobig la ya tokod demo
1: o demo
0: chu tenang ge lesin dina shigdali rewa chu sha chu ko
1: Oriwa dalgı alma Roma sugustin dosun don domolun deci mutu galate sitriyor.
0: Roma sugu.
1: Oh ya.
0: Kilin dosun don bi molum dep.
1: Oh ya.
0: Ya kabji mi lisna kodi la go.
1: Oh ya ya.
0: Dimo.
1: Dan.
0: Ya, chukku demu.
1: Oh, demu, chuk demu.
0: Ya, demu, demu.
1: Ode, nga di, demu nungde, olama tabi chikka, yana chikka molum de chula, tashi maktama.
0: Tamdun chikka.
1: Ode.
0: Yana chikka molum de.
1: Ode.
0: Ya, kabji mele sinakotu gila, wo.
1: Oh, ya, ya.
0: Demu.

re tok na ba tena a le sin ji nang ari wa shang kin ge to ko ter gu ji na ha sang ga mang ge ta ger ji na ari wa dun sha tong tong ta ru ri wa shang kin che to po na ari wa chi sha chu gu kor ku ta dang ge tena man ta to le sin ta tong khang de shi ra nga chu le sin che cha tong wa ge ti tar de che cha ge kha ban dun ni le la re wa kum de nga chi lan ji ta ter ng le sin de ge chi tok min cham ri la ki lo wal ha long ta ka lang bi gu ga long si se ko no ge

Yaar tilingu sanggalanji tana kuni nga tse kutsumu ga langbi akashamba sikunu guzi nyamu di nyamga ronyung zirin tana warkum di uchi yantan na kaba ngomi li sinang shinkin che chukushkari wa tarta lama sirsin tura deshin ga langbi agol tankar tunggar kebjin chan sikunu ga adhona nyamu di nyamga ronyung zirin

Timje nyang tamo do si kalam tang mo. Zanje mi tong tor si wanung dumra. Wanung chenji poni cheje kabra lagyul.

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hasum ge de ni yan pen la song gi ba de xin zhen ge zhen dang zhou di ni shi bi kori ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ran tung gi shi bu de xia ge

yaarsi dhingi sangana jindina dharigi li sinda lama pama chi dhunga langbi mondan tsangmaas gulu ga larka nyamu di toni ngasi panchanaab di mojo juyil dharigi li sinda gu sondug paatang sumdung gankar paasirang traashi tang taakalpa tamdang su chachub taakalpa ngantog sirang tang sondmarin chi nyiyin rikab jimi li sinda ngasu yung chirang zom

0: 한디가 나 그거 덩글 아까니 차 세나 친나 루루 덩노 그 차트 계진 제가 너네 동호회나 친나 비비즈 계진데 아 women are going to can be it the yoga shoni enjoy chirna ji han man ta tong gun ri ji han man ta ta chirna ring kan bo gez gsek ko ta zga de na baby zgi chen ri do chen khur jo ri chum de yoga de ni ona chen khur geng wa ni chirna ge yong chirna hui hui re hui chen chirna me ra me ra ta me be ta z de na yong chirna baby zgi chen ge chen ri ji ge na la na te ng sim bin ju kha me pre shi de yoga sim ba la jo an de ni chirna sha ra ng jo pi chen ri Tani yu chi jiwa xe, jiwa yana zhi yu gu chirna, jigma gu kirgu chirna, nye sepa, nye jivi kwa zha. Tala chirna, ngamiya nyungun bar xe nisi, arukhur zon tse jivi lai si, tigjina pangvara njig zon ba si, tigsu chukwe wiki ji jil zi gunu kenzi. Tani chir zon da simbu ra simbu tam chi chirna, mung chi khidi chirna kirgu wa ka nye gu shik tang zi si. Kirgu jigma gu chirna bar nu gu nye tika gu da chirna shik tang zi si. Popchang yu chirna wa ka nye tang tang zi si. Nye tang tang chirang wata kirgu chirizna le tun da chirizna pa chirizgu chirizna waka nribson zi. Di kaabdala nye ta tsiki chirizna wisi. Jigma na chirizna chiri wunu ga ari gu chirizna anam tang dambi chirizna ari tan bari yungwe. Da kaabda chiri kirgu chirizna jigma tsiki juu nyan kaaw gus. Ngaamiya nyungu ran barshe na rukhur zom zi zi. Ngaama ga nyungu talas barshe na nye ra. Nye ndi gu chirizna da kirgu ta waka ngaama te chirizna tk jiriz. Tkla tkla uti zi. Tiga tkla uti tatsus, tiga zhivi lhai tis, harunga ngama masukhura songchubi ni, nye ta soku ga, vizhinda chirizna jiva, jiva si gunu, nye san nugu tandar. Nye nda chirizna sochugu chay tis, tigchen pangvara njig zomba si, tigchen na chirizna alura, walu chirizna dhukha chay namba niwi chirizna jamsu gu si, ta wangang di na, jamsu gu chirizna wangang aku, yozi, odanga tanga ba si, sema tida doli tkhe da uti tatsus, tigsu chukhi wiki chiz. Da alu tam chi kichirizna o ke yongri tatsu chinna mi chenpu ke muzgi chirizna wa kati nga mala karan bargu gus. Ke uchi nga chirizna uchi chima yongri tatsu uchi chirizna wa ka galindara nye tongjire tindoli chersungwe. Kachi kalan kagida chirizna khori chayungwe da zima nga tangzis. Da chik chersungwe chirizna wa ka alu tam chi kichina wik gulung ta kagida di khichig laas. Khichig jigma na bargu nugu nye gu chirizna khung tada chirizna da wa ka set tangzis. Lakhdi mepiru set tangzis gulung tani. Tani kama tungu chirizna yuanda rangzin jo pi jianzhi, aniwa chirizna shawa rangzin jo pi jianzhi, sambara jiwa niga chirizna raftuk jianga nanga samdina raftuk zhi. Dari uchi thomsin chibdinba, li chibdinba shil tsarsung zhi.
1: Zaxi denbi nyankun chokpo namba dayang dechukka hanga derangka lenchanda tongchimdani chok. Lechandi zomchikba vandhi chotang zomchinkan karwa cerang chahi, shtakalwa shiglu, shichu shtakalwa aganchak cerang tang sonam ranchina niyin, dadimu.
2: Sonun oshkala lonchin.
3: Sonun oshkala lonchin.
2: Sarangir nyamchu.
4: Nyankanamba, chetsu demuina, terangna chertsegin yishtung nyetgili dajgbi tsi xsimtang, jarsiga dajgbi tsi jubjil, wotsiga dajgbi tsi jubjil yinla, zahlaqbari, suni tangdi xsanjir nyamdruk lecinche, nangtunag nadi jivshil.
5: Xi Jinping rigni zesim suwa ngishi lognin, lovo rishtung gursam.
4: Wangku ninga yorubdang ari lovchuk cukbi, linzang lan cukurkabgabi, cukci kumadang zhigmulanang.
5: Hanjengi yinjib shenzhe lonchanglam jachannang.
4: Shangqin sizhunga dangzu jizhu dang yinli jizhu di.
5: Shangqin yongqia ni gribshabin guchil chanchunga cengzum jizhu tang nirvje bachu.
4: Shangqin mangqin yinli yulhankanga dukshib chanchung xionhua zung dang hualung zung da songni mergintindil yartun xabar chetun dukshib si. Shunni nangtun la shibda nyarugnong.
5: Sani jia dicula da zhigbi ci jingnyan. Zhonggu zhongyang yangzhong nyanchin jichu lekong jia zhigjur zhibi. Xi Jinping rigni zisim dang nechila yelchi barzhi. Lhong chokye gongpa sarwa chi, chongkye nishye longnyan khe sim, lobo ye yakwa nyanchen likhong su, lobo ye zhujina nyanjur dashtong gursam. Lobo mamang sarji tang zhongyanga chichu shu chi, yakwa chichu shi thonglun chi, hichin karni, lechen tangwar temzhe shi. Thonglun chi hichin nang tantun. Xi Jinping rigni zesim suwa nishye longnyan nang, chongkye chanyila rigbi lo jim diyo la. Chichu shu cha Xi Jinping gi, rigni khalizhig songshu la chanti thongchen nang wadang. Rgesila chonglik chotche zirjing arangshang, gongpa samu dang, ཡིན

go. Aroya la go yung re ro ga yung lo lo ri da yer ti go yung re sang kre du la na ri. Aro ngi nang ta go yung re an ta ra du ta ga yu ri cho nyar ka tang go yung re an ju ri du yu na na ya. Aro ngi nang ta go yung re an po nga du zi na ri. Ta ngi tang ar ma ga go yung re ra gu zu gu ka ri. Ala ta ngin zhe zhe gu yung re ar da nga zu ta ga yu ri cho kar ko ma gu yung re chan zhi zu yu na na ri. Aro ngi nang zhe zhe gu yung re o ma zu da la ri. Ta nga ya chung gu yung re kung kar zu se na ri. Ala ta tsik nyan o gu yung re angor kung zu zhe gu yu ri cho man zhu gu gu yung re chan zi gu zu yu na na ri. Aro ngin zhu gu ngam gu yung re yin ngu zu chung a ya zi.

Haroye kala la gori chavja yngar ta lachira gori longra ngiralin Haroye alali na gori na harza chela kuryeta ar gori seya go tukuzo

ri aro ya da ago yung re aro ga yung do lu ri ta nga ta nang ago yung re sa nga zu yung ago ri aro ngi sta nyu ji ago yung re zi ri zi shi ri yu ri tar ngu tong ce ago yung re la ga zi zu yu ri aro ngi sha la ma ago yung re la ga zu su ngi ri ta cho ar ga ago yung re ra cha zu tu ta ri aro ngi ku sha le ago yung re ku chu lo zun zhe ge ta ri yung ar cha lang ago yung re lo ta zu yu ta ri aro nga shi ra sun ago yung re ngo je zu yu ku ri ta nga ta nang ago yung re tu nga zu yu ngo ri aro ngi ru sa je ago yung re zi ri zu shi ri yu ri ta chi ge nyan o ago yung re ngo ku zu zhe ge yu ri aro ngo sha la ma ago yung re la ngo zu su ngi ri ta cho sha zang ago yung re cha mu zu te ta ri aro ta chi ge sha le ago yung re ya sma zu ta na ta ri yung ar cha lang ago yung re si ru zu yu le ta ri aro nga shi ra sun ago yung re ngo je zu yu ku ri ji

0: go. Haroya da go yare ro ga yung lu lu indar gor go yare na bra zu tu bu musa haro ta da chigin go yare chik zu ma shi ta da chigin go yare chik zu ki chila haro ta nga ho chung go yare chik zu ka yingi sim ago yingre achar kuzun de tsgenjo haro yignin da ago yingre ta yazungu hich tanga hazun ago yingre razushin zungma haro tandig chigin ago yingre chik kuzuma shira tandig chigin ago yingre chik kuzukir chuna ala tanga hazun ago yingre shili zuka zgich tangi hnyan ago yingre tsukudun de tsgenju haro tang nin dor ago yingre chabazun o kichazi
1: ala ro ya la go ri ala ya la go haro ya ta la gori galu lo lo gunge tu kichna gori la ti to ti gu haro ye ngi ya la gori wa gu ton tsum jo che ta chuk gori to ku si na gu haro ye ngi shi la gori ro ka sung ju le sa ri di gori tung gu se wa gu hala ye ngi hala gori tsisam shala ju chi ngan thang ga gori tong ga se na go haro ye ngi shala gori ro nga chung ju le ta ar gori se ya go tru zo
0: hala ro la go yare ya da yang ya na go haro ya da go yingre ro ga ying lo lu ta xir sir e go yingre dung ga du tu jin kre ala tar ngu kar e go yingre dung ga du ying jin kre ta da tu je go yingre ying ji du kha nang ga haro nga ja ma nyung go yingre chur ke dur shingu tar ge tang na go yingre ta pa dur chi gur haro ta ja tang na go yingre shin na de bu chi mu yin ta da tro go yingre ying ji du kwa nang ge ji ala nga si ma nyung go yingre ru go lo du su ma u tar ge tang na go yingre nang ba du tan gur ala tan du tang na go yingre shin dang du chi mu yin ji
1: ala ro ya la go ri ala ya la go

0: go aro ya da go yung aro ga yung lo lo da har ti go yung a ja zu zu na kri a da chok sung wa yang ni na go yung a ja bu zu ku lo chok sung zu go yung a na ga ni zu chi ga na ri aro nga ga ir ti jo go yung a tri ba zu na guri dar mar jan ga go yung a chung ro zu na guri aro ta king kham ga go yung a ko lo zu ma u ri chi o le lem jin ga go yung a ti ma zu shi ga na ri aro nga ki kon jo go yung a tri ba zu na guri ta na na za go yung a mar ki zu tu mu ni ala chor ma bam o ago yung re man mi zur slri tar kda nyan i ago yung re la la zu ma na ri aro nga ro gon jo ago yung re tri ba zu la ng ri di
1: ala ro ya la go ri ala ya la gu ya ta la gori galu lologo haro ye tu kichin gori kichur ya la juta ki march ge gori la ti to la ju haro ye khang chan zin gori chwa khang ma nin rong ta wa ka ri gori kha jin na pe na ju haro ye sa thung chen go ri thung chung ya la ju ye sta cho ri go ri ngo ri sho na ju haro ye chi chu ge go ri lo ta ma nin ro ye thung chu ge go ri shang la ma cho la ju haro ye sa de chen go ri

0: singur aro che thagni rang gori mela ndu zung gu ta ndu zung gori ndu nga chung ra gu aro nga dang so qi gori lo qa cho yo ti
1: la ru la do ya ya da ya ya ba go aro ya da go yin re ro ga yin lo lu ri da ir ti ga go yin re cha yi ga zur za ni go ala nga kharar nga go yin re ro ni zun ju ri go ji ala ngi za khal ma go yin re ti li zun ju ri go ta nga ji ra chu go yin re yu mu zun cha cha ma ala ye choyer ti go yin re cha yi ga zur za ni ri ta chor gi go yin re shi s ma zur ga yu ya ji ala ngi chor gi go yin re shi s ma zur ga nu ri khar gi go yin re ju ga zu mi nu nd ala ye ji gu ji go yin re ngun bi zu li ri gu nd ma ra ti go yin re di chi na zu tu ni ya ala nga rt ga khar ye go yin re di ru du ji lu ti gu ta nga si ru go yin re shi ng zu tu ta mu ye ji

go. Aroya da ga go yung re ro ga yung do do ri da yir ti ga go yung re go war gu na zung na na ri. Aro ngam tu ga ho chung go yung re la ma zu na go yu ta shin ka ri go yung re su ma zu yu go yu. Aro ta ja o chin go yung re nga na zung cha go yu da har ti ga go yung re yar zung zu na ga. Aru nga sha ka do go yung re la ma zu do go yu ta nang sha ji go yung re chi ma zu yu ko yu a la ta bl ka ri go yung re nga na na zu ta go yu da ma ra ti go yung re di chi na zu to na ri a la nga ta ka ra go yung re la ma zu do go yu ta nang na ji go yung re chi ma zu yu ko yu a la ta ru ta nga chi

go. Aroya la go yung er ga yung lo lo ri da yer ti go yung er go ngor ngna zo na ni go. Aro tar go da thang kar go yung er thang na go zo cha yin go ta chap zhe gi go yung er go ni zo pr ti go. Aro ta ng yang ga go yung er chi lu zga zu mi cha go tar chi lar nga ma da go yung er mi nu zur chu ge ri. Aro ta zhi ge sha zhe go yung er chung ge zu ka tu ta nga kha ma kre go yung er kha ma da zu li ri ya. Ala ta l ma tar kle go yung er da bu zu ke ni go tar ta cho ri go yung er ngu ri zu cha ni ya di. Aro ta cha zhe gi go yung er sang ni zu ji ge ri go ta nga yang ge go yung er chi le zu ge zu mi cha ya. Ala ta chi ler nga ma go yung er mi nu zu chu ge ri ta ji ge ta de go yung er cha ba zu ka tun ta. Aro nga kham kre go yung er kham da zu li ri go da mar ti ge go yung er di chi na zu chu ni ya ji. Ala ta ru go chor go yung er ni zu cha yin go ta cha zhe.

0: gori shela kuja in gongi chumar ta gori sedun ta in gori
1: halar gula goyar ya la ya la go haru ya la goyar ro ga ying do duri nga shakali goyar na ga ro du jile chi go harung shi she ra go yur e na ga du chi gu yuri ta na ga cham la go yur e ji m la du zu nga ri harung shi she ra go yur e chi gu du na du mi ta ri nga shi khon tan ga go yur e ju mu zu li yuri harung shi she ra go yur e chi gu du na du du yin ji nga ta ga kha ri go yur e di ru du ji lu halang shi she ra go yung er di ya du chi gu yuri tar di cham le go yung er di m le du zu ga ya halang shi she ra go yung er chi gu du na zu mi tar ing shi tan ng go yung er da chi na zu ru gu lu ri hala tar di cham le go yung er chi na zu di nga she she ra go yung re chi go dun dun da in ya ji
0: hala ro ya la go ri hala ya la go ha ro ya ta la go ri ga lu lo lo go ye da a yi go ri cha yi za ni go haro ye ra ye ga go ri te sir rong du gu ta rong ra ter go ri se ter na u gu hala ye shi sha ri go ri la ma lang rong go ye nga nam shi go ri bu tung da u gu hala ye har ma su go chu sa na da yu ku ye da yu nu go ri chi ra cha hi go haro anda za kuru gori mani sekh sa go end ay ge gori de ye chi ni go haro ye tsu ye ga gori nar zu chung du go ye cha khu de gori la ma lang rong go